0: Kau
1: tak sotok no.
0: G2 Peruncit.
1: Awas kupingnya.
0: Fitri Zephor. Apraise.
2: Ayo lo. Nandi lo. Untir kang.
1: Tak untir deh.

Yang dalugi kagem Mas Wayudi Gresik nggih. Assalamualaikum sugeng dalu cak geng dalugi. Malang di cak. Jalan-jalan di panggung 58 kita Malang.